Yamiyo. Nani jobu di no mutu nusuwa mwane ni mungu yasi. Nani kwa niti ya uhoku siya wote atuwa suwa minasi.